di naka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, too thick.